togo buga togo bufoka madere nal mi minna bara orandi hida na bara bara harne mundu mundi bambor be bar bagi de kang ragdirna wule ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere ni rund de ga matar na bara har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wala kirin ana ba sab jeli kat ka kirin aninde bindindran te batsan saban central plateau padan martin padan redri mi te batran nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi mina kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu har ko bibir ba kala ni ba be ba birbina kalan kan bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te mina kaymadi yuko kayta wule be ibe mi ti tambo na te minguna mundu bana man tu tora bawna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da kwan la me gu na hatun be

0: na towar togo wisa ema me yila ne kal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesan nisa ka hundong kata kena tapang sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kale hundong kata we kata ka hundong kata nso ay kun hinil nalar ngkan tala ay kun hinitis ka hundong kata we kata ka hundong kata na akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ni ka minya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun mata karana wara wa walna wa mu wa muto nampa ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takuti tete merta wali ka sta no apis wa nawan ta walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna to korota minister nan pa nyalo ala fia aware na wumpa tan mata so ne ko gusu ala fia aware
1: aha to gwana chim yul sa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai ke kam kanne kan ko kona sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam so kan jam mo pote bna wi ke puini na ke yoti sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime a temps problème pour yar li li mo so kan jam mo pote bna wi mo ko ne lu ke yoti sa wi mo ko salade na ma sa kara a temps na grand lomé a temps blan yar yulun ba sa ga na kya ne chula ga bna leke ne da ka blatin na dubo gba ya ne acha ne lejo ngbambi abna ne tinna yurun gobna kan ya ne ma ba jala ma ka trna ka ne ma ka na dubo gba ka fala ban ka ta de ka do na dubo afur kinye koma se ke ne trte ka tin ma ku mo mu kinya fiba a simple tuna ti se tro to go da gom na apipi ka ku ngba kwa bura ya na je bobo ban ya
2: al umman ka san to go da wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashe biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soro ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga minista kin kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
3: Okay, you know what I mean?
4: Can we try it?
3: Yeah, they can work with her. Instead of... Can we do it again?
5: Yeah.
3: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple. All right, listen to the whole flow now.
5: Yeah.

togo buga togo bufoka madere na mi minna bara orni hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragdirna wele ragdi tor na be ida mu bindina runi irin kere ni rund de ga matar na bara har wuli mundi ba sonto mo murim nogri mi logo talbi de wora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindindran de batsan saban central plateau panan martin paden redri mi tabat dana nan kan kargang paden nan luma berungun bawana mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda ora hidri bawana mi mina kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kuy har ko bibir ba kalani be ba bibir na kalan kan bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kay madi yiko kay ta wule be be mi ti tambo na tan minna mundu bana man tu tora ba wona du mi ida be imugu getem boti to gon an kamini si asugo ni da banna me gudu na hatun be be sanata.

no view ball. Fike bele po galea, mukao. Au kebe dua, mukao. Negbani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya do da siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, akongo ti do da yame. Be anya, nukole da la huebu meo.

Aha, togwa na chim. Nyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam mo pote bina wi ke puini na, ke yote sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so kode atakwame na maritima atan problem po yar. Lili mo, sa o kan jam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yote sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc yar ñul ba saga na tia na tula ga bana leke na da ka blatine na do ba ya na tia ni le jo ngam ya bana na tina ñurum go bana kan ya na ma ba jala ma ga terne kan ma ga ka na do ba ka fala ban ka ta de ke do na do ba pour ki ñe ko ma sa ke ne traité ka tang ma ko moy mo ko nya fi ba a simple do na ti sa traité go da ko na a pipi ko ngba po a bora ya na tia bo ba ban ya a nya.

tene kpi kla ka le gunko genchi ma nyinyare ka ku bo mo le to to go tebe anyi nguri ye ye fe o ku ile be se be ka re to go gendere re ne ye ku tu po bia pe te o le tu le ke cheche ke cheche e ni yo ro ku be se be o ku ile po ko nu le yo o ku ye le be se be ka ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke o le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne ju bo wo to pra prang blese bu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke tele ri chevie menek lengke pulo mata mele etini ne i ke fela ku febi ku ku le ka sa akro akro ko fi sa blele sebu o kui sa kalola ne ye e o fale ke taite ke u le fekara menek lengke pulo mulo me muye mena pale o kuila bere ke motumwe ya boro le mulek bunke.

0: 我们的心目背背目里无话中什么字呀
1: Tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete sefe na pisina hami muton ka fala ka rakorota ka unonka rwe katana pete muton ampataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale sese kunonka rwe kataka unonka tana usu ai kun huna nisa nukano tala ai kun huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunonka rwe kataka unonka nso ai kun nil nalara ngantala ko hini tise ka hu non karwe ka taka wonon katana akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome ne resiru mi se muto namba ayo ko nyari ngena sakana ha muto namba na pa we ngena e charite ne kor dak ba kauka ayo ko nyere ne ka menya ka kalmina agalmi takara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na wara ko mata karana wara wa wal na wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar watena wawasa takuti tete merta wali kasuta no apis wana wanta wawalona mutu te hendo ka huo hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna ta korota minister nampa nyalo la fia awara na wumpatang mata sone so husu la fia awara.

0: ma jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wentupu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile tuwa anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni ini ba napongo afarande sogade wa afarande atapamo afarande ni chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasardamu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa afarande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na a befo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva
1: ikede pataki lokunrin lobinrin gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si e ti ijoba olede yi fe pifun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye nipa akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pifun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin won le mo yi apo efun ti won yo ko fun yin lofe se ba gbagbe bi ti won jure fun yin e tete jara lo si lewosan ti o so mo yin ke lo bere ki asun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun ba ma gba ni kuro lawo amodi iba olukede alakusu.

0: togo buga togo bu foka ma de na mi minna ba do ran dida na ba ba har na mundi mundi bam bo be ba ba ki de kang ragar dirna wele ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga mata ran na ba har wele mundi ba son to mo murim nogri mi logo talbi ki de wora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran de ba san saban central plateau pa na martin pa de redri mi de ba dran na kan kargang pa de na nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana asan kalan nan murana aina ba san na kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni jano be san dogdu ko kumi harku bibir ba kalan ni ba be ba birbina kalan ken bin san da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai mali yiko kai ta wule be be mi ti tambo na tambi minna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da banna me dum na hatun be be sana ti bin getu yu
1: ten ni kwi kala kale gun ko genchi ma nyi nyare ka ku bo mu le to tu gu te be anyi muri ye ye fu wu ku i le ba se be ka re tu gu gen da re ne ye ku tu bo ya pe te wu lu tu le ki che che ki che che e ni yo ro ku be se be wu ku i pu ko nu le yo wu ku ye le ba se be ka ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wu le fu tu fa ke sa ne ke primata te lu ju ba te mu ni e ku ru ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram pran ble se bu o kui ke atapa me anake mne ke lengke pulo puru re ba kende ba kende kola sokode mne ke lengke pulo dapangu mne ke lengke ko ke til ri chevie mne ke lengke pulo mata mle etini ne i ke flak fevi ko bu kunle ka sa koro a koro ko fi sa ble le se bu o kui sa kalola ne ye e o fale ke taite ke ule fkara mne ke lengke pulo mulo me muye mna bale o kui la ber ke motu muye ya woro le mlek bunke du woye la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wesa uluru abai mna faruwe.

togo buga togo bufoka madere na mi minna bara orndi hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragdirna wule ragdi tor na be ida mu bindina runi irin kere ni rund de ga matar na bara har wule mundi ba sonto mu rim nogri mi logo talbi de wura kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindindina tabat san saban central plateau panan martin padin redri mi tabat dana nan kan kargang padananun luma berungun bawana mimna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawana mimna kab san kani kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kuy har ko bibir ba kalani babe babir bina kalan kan binu san da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba timina kaymadi yuko kayta wule be imi ti tambo na timbinguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti togon an kamini si asugo ni de banla me dugna na hatun be sanat bin getu

0: ṣe ṣe ka ma gbọ eja ma gbọ won ni mo ko ah je ka na da si eh amọ be se gbọ ina o te wa lọrun nu wa dun adupe po lodo yin eh laarin seju kokoro ti pe a ma lo a mo boya baba bata amuda o da papa si ku nbe eh ise ni gbolo nkan ti eh gẹgẹ bi alaye ti won se fun wa pe aye bi ti won gba ati ase bi ti won gba lowo lowo ohun nu ki le risi MC Akadere MC Yokoyoko edaku e baba ma fi dagbere fun abinile
1: aki gbogbo apatapata asiko ta wa si munt kale kolorun ba ko gba fun wa ti a ba dohun a yanju e on the 19 on the 2021
0: asiko ro kale asiko te mu kale pe
2: olorin kan lokunrin pe to ba rin lokukun ko le mo afoju ni bo ba nje un elera
1: ko le mo afoju ni
2: bo ba robirin to rewa ko le mo rara afoju ye mi mo so mi sokukun eleduwa o olorun ni so asokukun
0: ami
2: ami ki gbogbo awon tin gbo apata pe awala wa le ni o awa na la tun ma ba igbe lola
1: eleduwa
2: ro ni so ale
1: ami ami
0: tobo ki baba wa kode omo odu agba e seun eku ohun eku agba agbe mi sito ti omo re le aro leke leke mi sito ti omo re ke fun nje mo sito ti mo lo le baba to bi nlomo lojo tuni lase olorun ba mi ala urobi to ba tun ni ojo mejo apade lori eto yi e mo agba agbe o sese ni ojo aje ni ojo monday abes ma so nipa Dr. Olaoju aso loju ise elere daraya loke lohun eni Sport FM aso nbe lase olorun ba mi alawurobi ni ojo aje lago merin lori eto aba se nwa pelu ogun olorun ba nje ambassador Olatunde Akan ni leto fele mi nje mese abeton ni te kun se to gbeso ko to mi sile te fina pa ni mo da gbo fun pe o digba

tar tata na tawar togo wisa ema meela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ko hinuna nesa nokano tala ay ko hinuna nesa nesa ka hundon kata na tapa sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyante kale.

0: togo na chim nyul sa ke bangma ke tinana dubwa na nyai ke kan kanne kan kokona sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam so kan jam mo pot bna wi ke puini na yot sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwame na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam mo pot bna wi mo ko ne lu yot sa wi mo ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yul ba sa ga na cha na chula ga na leke na da ka blatin na da gba ya ne acha ne lejo ngam ya bana na tinna yurum gob na kanya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na da gba ka fala ban ka tade ka do na da gba pro kinye koma sa ke ne trete ka tin ma ku moy mo kinya fiba a simple tuna ti sa tro to go da gom na apipi ka pin gba pa bura ya na na che bo ba nga ya anya bo ya
1: tabule
2: Si un jour sur ta route.
1: Okay, you know what I mean.
3: Can we try it?
4: Yeah, they can work with that.
1: Instead of. Can we do it again?
5: Yeah.
1: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we go in triple. All right.
6: Listen to the whole flow now.
5: Yeah.

0: Emi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto ti ka pin achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche ti nojo ma mere lo nojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe un plateau agbara ekeji e obo lo ti nojo mefa lenogu lo ntantan ochuya wa aboche ne re kara un ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe nbi adire fun e ne kagba acho alapa o ponju ni elon la bone yesemo e nbe akofo fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aruepo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: tenne pikla kale gungko genchi ma nyi nyare ka ku bomu le to to ku tebe anyi murie ye fe o ku i le ba sebe ka re to go gendere re ne ye ku tu bo ya pe te o lu tu le ki cheche ki cheche e ni yo ro ku sebe o ku i pu ko nu le yo o ku ye le ba sebe ka ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke o le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram prang blese bu o kui te atakpa me anake mene ke lengke pulo purwari bekende bekende kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke koka tiliri chivye mene ke lengke pulo mete mele etinine ike felak febi kwe wukunle kasa koro akoro kofi savele le sebu o kui sa kalola nye ufale kata iteke ule fekara mene ke lengke pulo mulome mu muye mena bale o ku ila bere ke motu muye ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa uluru abai mena farwe ola iri la

Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kapkanne. Ka kokona sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa o kan jam opote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon soko de atakwame na maritime atan problem po yar. Lili mo sa o kan jam opote bina wi mon ko ne lu, ke yoti sa wi mon ko sa lada. Nama sa kara atan pon na grand lomé atan po blan yar. Yulun ba sa ga na cha ne chula ga bina leke ne da ka blatin na dubo gba ya. Ne cha ne lejo ngbam ya bina na tinna yulun gbo bina kan ya. Nama ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na dubo gba ka fala ban ka tade. Ke do na dubo pro kinye koma sa ke ne trete ka tin ma ko mo ko nya fiba a simple. Tuna ti sa tro to go da gom na apipi ko kwen gba pa bora ya. Na cha do ba ni.